0: sese ni eme bi ni namo tese di akwala ene dawo akwala ne namo no be mo nya san ni eme ni nyina obi wo ha obo se ne nwi asase efu nanim because ma any facial hair sir but obi wo ovarian cyst no obo se wo nya all these facial hairs obi wo ha na ni tri nwi no na olusi ni tri nwi no na ni tri nwi na ebubu sese na ya moka na zevia obo se olusi ni hair onunuma na ni tri nwi no na epugu bebre ovarian cyst to me this hard yeneba obi wo ha obo se na ni minimum na ye dududu all of a sudden na okasa te se bema nothing on the voice no aye horse obi wo ha wonya acne e won anim obo se obe menstruate ya before so obe menstruate no na ensawansawa pimples ibi na ate agu nanim prekese na fe ya hyehye but o menstruate wi a obo se na ekọ obi nso wo ha na ne de no abeka no so enko obi wo ha ti mi ma menses ne ye painful pa every time obe menstruate bi a no Philippines yes it me the painful intercourse to be a one be ma hie mu a anytime obi a no and every time obi one be ma be hie mu bi a o Philippines but nka enemu agudie no nka
1: ni
0: kwansa o te yawo but ono de ya no o te yawo na yawo na o te no so no o te no wona yase nti sabi be ma ne ni hie mu a na o te pains no e wona yase it me ma nsuo kura no egu ebinom to bo se nsuo a any color bia ebi mo so ho na eye nsuo brownish color ebi mo ho kra na muja eba wa bra enye ne menses to bo so ho na muja bia gu sabi ne underwear mu obehwe no na eye ketuwa bi ne baaye bi so ho na nsuo sheshe bi na egu no ho ho na asa atiko sa na ema yinyina no ebe mo wo ho se ovarian cyst e wo ho because a cause imbalance e wo hormones nim na ntempa na wotu ho na mo na wo de aba hospital stepia
2: m point homeopathic clinic adaroma na ye de yi sai ni award jumede yi ebro nko mo we die fre no na obebo a wo sisi e onai 0244867068 0244